any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anchi sumpo

0: kwan ya pam wo fira so wa ye boni bi ana wan so ta so no ko mi so ni na kenya wo ko sie dey ko sa ka ni ko me bi a wo tu ya e bi pe nyina a ka o se o ga di be sa ma wo so ka sa dia wo na mu no sa nya be ya o ga di e ni na e be de o ga di sa na mu ni ni na mi a fa wo be na mu
1: Class24.com with the capital Mene Obana.

ba bible me se bohon ma me e hon po ma me adie bi ye me ni padua mi me dire na me na so ara ara ara si ba ya ara ara si ba ba la ba da ye ma la buru ara de sa ya le be ya wo bi ya ara de yesu sa ya le be ya wo bi ya amani ara la down so when there was some problem ya bayi abosu ma so ko na bayi ya to de ka and by the spirit of God kasa sa nyame akwa ara de ni libo ara de ni libo sa wa jimi na me to no honyo ma ara de nyo na to no honyo israel nyo sa o share video we

ye wewei ni moja mpani tim wini wadampo srekwa na wunim ni ewo ni tim inti sro ni pa na jai samany so nyame no mbo hubany sa titi putan nyame na da utim no tim fuimu simre.